Umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba gihija mu muntu wariwe wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongera utahure, uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.

Tubashimire bakunzi bisamirizi Burundi bwiza kuba mwaduhisemo mukadukurikirana. Ani ibiganiro by'isamirizi yanyu Burundi bwiza birangiriye na 11 z'agatondo. Murara hajyana.

Reka twongere dushimire abariko badukurikirana muri mu mpande zigeze itandukanye, ndavuga agati mu gisagara cha Bujumbura, ndavuga agati mu mihingo igitandukanye igize igihugu cacu ciza cu Burundi. Reka nongere ndabwire ko rinojwi muri ko mwumviriza biciye ku inosamirizi nijwi ry'umusavyi w'Imana, umukozi w'Imana Fidel Ndikumana. Reka nongere ndabibutse ko muri ko mudukurikirana kuri Mega X 92.6 isamirizi muri ko mutwumviriza ko ni Radio RTBB ubwiza bw'u Burundi. Mbanizera neza yuko tugiye kugirana namwe ibihe byiza. Reka twongere kandi tunashimire ubuyobozi bukuru bw'ino samirizi, ndavuga aho buva bukagera n'abasanzwe batuma amajwi abashikira. Uyo nawe ntabwo ari uwundi, ni Nata atuma amajwi abashikira. Bantu muri ko mutwumviriza, reka munkundire tubanze dusenge twishire mu biganza by'umwami Yesu Kristo. Nubwo dusanzwe turi muri byo, ariko reka dusenge. Data mwiza uri mwijuru, ndagushimiye ukungene wemeye kumbana n'abari ko batwumviriza muri uyu mwanya. Reka tubigushimire kuko uri Imana uhabwe icyubahiro. Mwami, reka tukwereke ibyo tugiye kuvugira kuri no samirizi bifashe benshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

tuja mu gimana haru twandika ubutumwa avuga ati shalom shalom ndi Anita nanje ndashaka ko musengera imana indemera inzira Anita mwizina ya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ufise n'amadosiye yawe